0: Pisi oro awon ti o ba ni aiso polo ati awon ti won gbianju pe awon fe pokunso lorilede Nigeria ti won pinwo re lo ti gboriyin fun igbimo alase ijoba orilede Nigeria bi won ti fowo si ofin eleyi ti won se atunse re to je ti eto eka eto ilera fun awon to ni aiso polo na todun 2021 iye ti o tun mo kuro pe lori awon ton ba fe wu iwa to ni se pelu gbigbe mi ara eni ninu atejade yi ti mo fi ta nilu Eko ni kon lo ti se apeju igbese na gege bi igbese ti o de to ni itumo dipo ki won ri gege bi iwo daran gba ogboriyin fun en to je minister foro itilera nile ye ojogbon Muhammad Party ati ijoba apapo lede ye fun igbese eleyi ti won gbe to si ro igbimo ilegbimo asofin apapo leye kon eti buwolu atunse na ajo esoka agbaye eka eleyi ti on ri si oro awon omo kekeke ninu ajo na UNICEF lo ti ro awon oniroyin lorilede Nigeria ki won ri daju pe won daabobo anfani ati eto awon omo kekeke yin se ni ajo esoka agbaye ohun lo tun se ikilo tako mimo se ma fi oju awon omo kekeke ma fi wewu bakan na ewe lo wa pe yi ipeye lo wa ninu atijade eyi ti won fi ta lopin eto idanileko lojo meji eyi ti won se lori bi won se tin ko iroyin nipa awon omo kekeke waye o eto idanileko ohun ni ajo to ri si oro eto awon omo kekeke pelu ifowosowopo ajo UNICEF ni won se agbatere nilu Port Harcourt nipinle Rivers iroyin ni kutu aile ngbo lati kani adaba FM 88.9 akure ilu ilaramo kinlawa ta tin gbe on sategun ta ba padade opo awon oludosin ni won jigbe lo nigbati won se ikolu si masalasi kan nipinle Niger an pada bo eku kale
1: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo n pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, ti e kan sun lo ni.
2: Aba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure, korojo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 Aba Make Sure, ko lo tin nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afogede gede doti ora danu, logo lo mo ori abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamisho gbugbi ga ijawa ija osi always guide
0: e kaabo pada lati oke lohun fe kun rere royin le kan si wa lori itakun ayelu jara www.8is9.fm royin te si waju minister folulu ileye abuja yeson wiki lo ti so duna wi pe ojuse ni ni eka oselu ni ton lo lowo bayi lati ma je ki awon adari egbe oselu alatako ki won ri mumi ki won si ki ade won ko si balokun karo morukun karo moradie wike unosoro ye lasiko ti o n ba awon oniroyin foro jomi toro leyin ti o lo se abewo sawon ise akanse eleyi to n lo ni olulu le yi abuja wike onalu to soro lori ipo ti awon egbe osilu alatako wa saju eto idibo odun 2027 o so duma o ni wahala to n sele ninu egbe osilu people's democratic party pdp o ni o le lati yanju gege bi egbe osilu eleyi to je pe o n le waju lorilede Nigeria bakan na tun ni minister ohun lo tun fi ipatari bi won si ni en to je igbakeji are le ye tele Atiku Abubakar ati Obi bi won o se ti lanfani leto dibo odun 2023 eleyi to koja lo gege bi won si ni se ni nkan fararo ninu egbe alatako opo awon to je olujosin ni won ti jigbe nigbati won kirun jimo ni masalasi bogu ni ipinle Niger nse ni awon to se ikolu ohun ni won kolu masalasi na

0: ami ase olorun ba mi maso aso oku aye oju ni male ara oju ba male kedere tori n to fe ri to si ri bi ta nre dada ni ko n ta n fe ko to alo ka si wa laye ta fe wa ile ise alausa ventures tun ti de o lati lu kano bi won se nse se toju oju to si je pe wo ofin ni nla oni won tun gbe wa soju kan pataki nbe legbe mi e ba n ki gbogbo aye to n gbo wa sa
1: mo ki gbogbo eti to n gbo mi eti te n fi n gbo mi ko ni din te ma na wole lori oruko emi ti mo ba n soro ni dr maruf lati ile ise alausa ventures
0: bo ti e je

e tun ku dede woyi eyin eyan wa nibi gbo ti e tin la nfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin la nfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo ti ndo wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to ti ntoro tele to wa di nti yanpon yanrin nsele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o nsele laarin won ase inu yawo yi ko dun si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile dipo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to nkoju won yi ko se be dipo ko gbe igbese pelu oko re ise lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo

0: sinru to si bere si nbe ibi ti won ti nbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore e koko ase eni to ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to oba ma wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra fokan re ko bere si ni takebe a nje ntodun a mu ntodun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedun yi to nsakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafdak si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko duke lo na mo si npada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mixture korojo gugun bile tawon ko ri bire fun gba gbogbo akonse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba mixture ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo ori abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdak fonte dugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo iga ijawa ija osi always guide
0: Benny, ijawa ija osi always guide na ni se wari gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba mixture yi number yi o na ni ke mo pe 091 60 62 62 53 e je npe le kan si 091 60 62 62 53 to o tun igba mi na ta tun mo pade ire o
3: olowa mi o mi alo
4: o ba di o mi alo
3: ade juni o mi alo
4: o ba di o mi alo
5: Oh, number one radio. Adaba FM. Adaba FM. 88.9. Akure.
6: Radio Adaba.
7: Ajijo mi agbaduwe. Ajo magboni.
5: Adaba. 88.9 FM. Atun

0: lo ti gba ile ejo lo gege bi Tinubu boyo ti yan adari en to je ajo to n pawo wole labele nile Nigeria gege bi en ti o liwaju awon ti o se akojopo owo feto ipolongo ibo asofin tele ni senator Dino Melaye lo ti fi idi emule pe o ti se to lati wo are brahmet Tinubu lo sile ejo lori esun pe oyan obowe Zack Adedeji to je alaga ajo to ri si pe pawo wole labele nile Nigeria gege bi en to je igba keji oludari sise akojopo owo fun oro eto ipolongo ibo odun 2027 re ninu iroyin ohun oni egbe oselo APC lana ni won ti si so loju egun awon iko ipolongo ibo na pelu bi oniru awon eyan bi won tin soro lori awon eyan to wa nbe iyan sipo Zack ina ni oje pe o ti e wa gba ori ero ayelujara gege bi won si ni opo awon orilede Nigeria ni won fi esun kan pe ko ma je pe owo ori orilede Nigeria ni won fe da si eto ipolongo ibo bakana ni Dino Melaye inu fanran kan iyi to gbeta sori itakun Facebook re lo ti wa so di man wi pe o se pataki ki won gba eke awon gba ile ejo lo ni lati lo pe igbese ohun nija oni o ti se tan lati lo pe igbese na nija ile ejo ani bo ni won se ti yan en to je alaga ajo to n pawo wole labele gege bi igba keji oluse akojopo owo lati le fun eto le fun eto ipolongo ibo iwe iroyin Daily Post onugbe jade laaro tuni idire ti mi o fi gba oludari agba iko ipolongo ibo egbe oselu APC wike onosoro minister foro lulu ile yi Abuja n lo ti so mo ilu idigan to bi je pe ko gba ipo oludari agba iko ipolongo ibo fun are are orilede yi ti Tinubu ti oba fun ohun bakan na ewe ni wike nosoro ilana nasiko ti o n se abewo si awon ise akanse kan eleyi to je pe won se lodudu ile yi Abuja minister ni ohun o ti e nife lori ipo ohun lati fi se eto lati mo lati dari eto ipolongo ibo na gege bi o se ni ohun gbajumo bi oro bi are yo se ti lanfani ati jawe olubori gan ni ipinle Rivers atolulu ile yi Abuja wike ohun oni awon kan ohun na ni won tin so wipe ise ni ohun kuna lati gba ipo ohun we ohun oni sugbon to ni pe ki ohun ti fun ni awon ipinle ki ohun si lanfani ati daju pe awon ti o je pe oludije nibi eto dibo ohun lanfani ati jawe olubori iwe iroyin The Sun onugbe jade laaro tuni iroyin ele to tun wa lowo mi re leyin eto idibo gomina to waye ni ipinle Osun eni to je oludije egbe oselu APC Oyebanji o lo se pade pelu Tinubu n lo ba pe fun alaafia Bola Oyebanji tegbe oselu APC to je oludije fun ipo gomina ni ipinle Osun lo je pe o ti parowa se awon alatileyin re wipe ki won gba alaafia laaye gege bi egbe oselu ohun bo ti n se agbeyewo lori oro eto idibo to waye Oyebanji nopa arowa na leyin ti o se abewo si are Bola Ahmed Tinubu ni ile ijoba Labuja oni are ti are na ni o tun tenumo wipe o se pataki ki alaafia ko tubo joba pelu alaye wipe ijoba ohun naa ni ko tubo moro igba igbadun awon araalu lokunkundun ni ki se ki wahala ko wa mo sele Oyebanji ni egbe oselu APC ni won si n boju wo esi idibo ohun ni won si n boju wo lowo ti won si kede igbise won laipe laijina ti won ba ti pari abojuto ti won se ohun iwe iroyin Daily Post gbe jade laaro tuni ogba be ni gomina Adeleke oni inu n dun bi Oyebanji se ti pe fun alaafia gan naa ni sansan ni ipinle Osun gomina ipinle Osun Ademola Adeleke lo ti gboriyin fun oludije egbe oselu APC Bola Oyebanji lori bi o se ti pe fun alaafia ni ipinle osun leyin ti won pari eto dibotan o ye banji ninu atijade eyi ti o fita lo ti kesi awon megbe re ati awa lati leyin re ki won gba alaafia laye bakan lewe gege bi o se ni awon boju wo igbese ati ikede esi dibo ohun nigba ti won soro gomina adeleke se apejuwe ipe ti oye banje pe ohun gege bi eleyi to da leyin ti gbogbo eto ipolongo ibo ati gbogbo eto idibo to ti waye to ti pari bakan na ni gomina ohun inlo na lo ti lo se abewo si are bola ahmed tinubu leyin eto idibo na to se apejuwe alaafia eleyi ti oludije egbe oselu APC to pe gege bi eleyi to duro re lati je ki awon eyan ipinle osun ki won ri daju bi pe alaafia joba ki won ma ni itaporogan iwe iroyin this day onugbe jade laaro tuni iroyin eleyi o na ni awon egbe awon to je alagbata ipo ni won ti kesi Dangote ko dakun dabo ko na waja gbigbe epo wa si apa ariwa na lowo ti ogun pa awon alagbata epo nile Nigeria ni won ti ro ile ise ifopo Dangote wi pe ko dakun dabo ko na waja gbigbe epo wa si awon ipinle lapa ariwa orilede Nigeria bo se tin se nse ni en to je akowe ipolongo won yi ni Chinedu Udaki nopa arowa yi ninu atijade eyi ti won fita nilu Abuja ye gebi egbe awon loga loga leka ipo lawon na ro ijoba apapo lede Nigeria ki won to mo tan pelemo akitiyan lati se amuse atutu ile to je pe on waye leka ipo robi lorilede Nigeria iwe iroyin this day onugbe jade laaro tuni awon omo ganfe kan ni won be ori obin aditi kan na ba tun gbe ori e na ba gbe sa lo nipinle Adamawa awon afrasi awon finish etuto la kan ni won ti ni won ge ori obirin to je aditi to je ni odun meji din ni ogoji ti won po ko re ni Susiti Daham yi ti je pe won si gbe ori re ti won gbe ohun won gbe sa lo ni ijoba ibile Girin nipinle Adamawa awon afrasi ohun ni iru ife ni pe won se kupa obirin ohun won pa nipa kupa ni agbegbe na gege bi won se ni ori e yin se ni won gbe lo irin wa fie ni pe awon iko eleto abo lopa atawon ebi obirin ohun atawon eleyin duanu ni won lo sibe ti won si lo gbe oku omobirin na ni won lo gbe kuro iroyin fie ni pe isele yi lo wa eleyin ti won ni awon kan na won se kupa obirin kan ti won poko ti e na ni Aisha ni joba ibile Fufure ni ile itura kan nibe bakan na ile ise olopa ni won o ti soro lori isele yi iwe iroyin leadership onugbe jade laaro tuni adari ko nisuma mi Boko Haram atawon meta mi to fi mo obirin kan won ni won ti jowo nkan ija oloro owo won le nipinle Borno adari ko onisuma mi Boko Haram kan atawon ajijagbara meta mi to fi mo obirin ni won ti jowo nkan ija oloro owo won le fawon omo ogun nipinle Borno eni to je onimo nipa eto abo Zagazula Makama no gbe sita to si ni awon bi marun mi ni won to jowo nkan ija oloro owo won sile fun awon iko ologun Operation Adinkai iye ti o je pe nijoba ibile Bama nipinle Oni ani ifi ijowo nkan ija oloro owo won nle lo waye latari bi awon iko omo ogun bi won etubo ngbina woju awon to je onisuma mi ni ekun na iwe iroyin Daily Post onugbe jade laaro tuni loni ni orilede Iran lo seku pa okunrin kan eleyi ti won fi esun kan wipe nse ni o nse alami fun awon iko to je ti orilede America ti orilede Israel lori oro ogun iye to n waye ti orilede America ti Israel to gbe ko orilede Iran yinse ni ile ise eka eto idajo ni orilede ohun o so na pe Mujid Adini o na lo je pe o jebi iku eleyi to je pe won fi kan ohun gege bi o se ni ki won lo seku pa okunrin ohun iwe iroyin Vanguard onugbe jade laaro toni
1: baba gba mi e ra mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nabda ki fun te dugba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbugbu iga ijawa ija osi always guide me
0: 0816251991 0816251991 Hello, e karo.
3: E ma kwetu sa.
0: E seun.
3: Apojan.
0: E seun.
3: Adimbola Fola bi ni bullet lati ore.
0: Oya n gbo yin.
3: Ne pa ti awon ti ani ajo, awon le form ologun yen. To to ajo wa ara won le. La bele lo je ko ma logun o gbe mi won tori pe kini. Ati agbe mi elemi tani, ma so pa fe ajo wa ara won le. Iba ti awon le ologun le won to ma le ku fe pa won. Ya to ba ko ya ka ojo won. Gbogbo e mi ka su fun ko, akat wo le ka ko si, iyen ba yen. Ne pa ti ran. Pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ àpàyẹ ikú tó tọ́ sí ẹni náà ìdílé àní ẹ̀ṣẹ̀ àpàyẹ tó pé kí ni alábọ̀dé ni ikú tó sì tọ́ sí ẹṣẹ̀ ẹ̀pẹ̀tù.
0: Ẹ ṣeun. 08162 51991 Hello, ẹ káàárọ̀.
3: Ẹ káàárọ̀ sá.
0: Ẹ ṣeun.
3: Ẹ ṣeun. Bàbá òjò ni láti Tàbà.
0: Ó yà ń gbọ́ yín.
3: Ẹjọ́ àwọn tó jẹ́ orí adití yẹn ẹjọ́ ẹjẹ́ kan ṣe sẹ́dá fún wọn bó ṣe tó àti bó ti yẹ o.
0: Oda Ishim, Eshi Adupe o, Eshi. 08162 51991 Hello, Ekaro.
4: Hello, Lotu.
0: Eshi, Eshi.
4: Oruko temi ni Marvelous, lati ile Depo Ipepupa.
0: Oya n gbo yin.
4: Ipa to ma je itiju fun ijoba Nigeria nigba ta ba so pe awon Boko Haram won yo da ara won sile. Àwọn èèyàn tó ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ẹ̀mọyí sójà tó ti pa ni ẹ̀mọyí aráàlú tó ti pa ni. Infact ó máa jẹ́ ìtìjú mo bẹ ìjọba àpapọ̀ ẹnikẹ́ni tọ́wọ́ bá ti bà lára wọn kó máa pa á èyí tó bá yọ̀ dára ẹ̀ kó máa pa á. Wọ́n ti sẹ̀mí nínú Nàìjíríà ẹni tó bá bà ló mọ̀ o. Ẹ ṣé o.
0: Ẹ ṣé o. 08162 51991 Hello, ẹ káàárọ̀.
5: Hello, ẹ káàárọ̀ sá.
0: Ẹ ṣeun.
5: Ada fun yin eku etu.
0: Ami e ṣeun.
5: Oruko mi ni Ojo Ajiromoke lati Loka Koko.
0: Oya n gbo yin.
5: Fun ti awon ti Boko Haram ti won ko kan ijagun sile. Awon eyan ti won ti pa nko. Awon eyan ti won ti ran lorun osan gangan nko. O ye fun ti pa won ko to di pe won gbe iroyin jade rara. Opolopo emi lo ti wonu le nitori won. Awon se fe wa won se fe wa di bo ni ke ba won se wa ko kan ijagun sile. Se won fe fi won sile ni. Nípa ti arábìnrin tí wọ́n gé orí ẹ̀ lọ fún ọjọ́ kí wọ́n bá wa wá àwọn tí wọ́n gé orí yẹn kí wọ́n bá wa wá wọn rí kí wọ́n tún bí orí tiwọn náà. Ìkan ìpànìyàn ó ti pọ̀ jù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà.
0: Ọ̀dà ẹ̀ṣẹ̀ wọn.
5: Wọ́n pariwo ìdìbò ìdìbò ìdìbò wọn ò rí sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ètò ààbò wa.
0: Ọ̀dà ẹ̀ṣẹ̀ wọn. 08162 51991 Hello.
6: Amos ló sọ̀rọ̀ láti òde ayé.
0: Ó yà ń gbọ́ yín.
6: Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ olùdíje sípò APC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun bó ṣe pè fún àlàáfíà. Àlàáfíà ló ń gbé ìlú sókè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n ẹ ṣe.
0: Ẹ ṣeun. Ẹ já mọ́ ọ lọ. Ìyókù yóò tún di ọ̀lẹ́mọ̀ pàdé àwọn akẹgbẹ́ wa. Ọ̀pẹyẹmí jọ ọ̀dà náà ló kọ́ tèmi jẹ́ o. Akú sinmi ní ọ̀pọ̀ rẹ̀ láòṣe lókè pẹ̀.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati lese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to n ba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun n gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibade riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan su wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati erin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores ra ni gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to n ta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibeere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo eyin aje ki ajelu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yin se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je welewele sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura
3: very good
4: easy yes easy
5: e ko dede
2: ni asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbokun si nbe tori pe n to ti kale to ti kako ni e ti ma gbo nipa seed care ini le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba so nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia yi se mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki aye o derun fun ni sugbon ta won wi pe bile aye se ri lodi oni nje ona ti ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu ni kan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile mo kale
3: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulrakim gẹgẹ bi e se so ni ekan CDK CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe o ni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilu nu le patapata ti o wu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni a bo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati bebe lo leyin a tun wa bo sori pe ina sese mo na mana bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan a tun ta ni CDK a tun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra sewing machine fun emi fe ra keke moruwa mo fe ma fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin elekata ni pe e tun wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe eni ti san o tan te fi ma gbe lo anfani ti a fun awon eni ni pe won le ra nkan ka de ma san o die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe osose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti lawon fe ra yi won mo gbo wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti won ya mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ta CDK wa fun ni kan ta se pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan la fa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo juri ani e to ba ra moto wa fun wa lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK o pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bikan to tin jade tori gbogbo to ba ti se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbayin gbadun mo n gba 70,000 so ki mo le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo wi pe mo osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mo osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbo wa fun ma tun mo san wo se be ti ma san fun wi pe mo san o die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti rora mo ye ose to ba ro mi lohun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ma ti san ose kini keji keta kerin CDK mo pe eni oni bi ti o tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san olo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so yi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon eyan wa ti o ti mo ki yin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade anfani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
2: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
4: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwa Toyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
2: oro le ti gbowo reyan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro pe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CDK o di gbakan na e seun
4: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwa Toyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
5: CDK there for you.

rabbil alamin ojo mejo ohun na ni ka tun mo pade lori eto imole esin eyi ti egbe awon akeko muslimi nile nigeria e ka ti ipinle ondo ti won se onigbowo re o tun dojo mejo ma sala

0: oko ale o man do dede po nje an da ti e mo fi eto le alodoju to fo ti ye to mo ye pe ni labiya meti ite wa nu pele ndo eto le alabiya mo ni emojulogo anfani eto le anone o ba ti ne card igbelu ye pe ni card igbe ayo mun laboyun atan mo eto yoga be odun meon eto ni o sokan koko na ogbele le olana o won wa ti gomina lucky ayeda tu wa pelu ise yun yo le ni egbe odun na mokan linu goji laboyun yo ti gba ojulogo eto le ane na ti odun 2019 dun yo le ni egbe omokan linu gunden ti guko ale labigwe ati egbe on metala o le amo eto na be odun meon ye ti ija anfani eto le afe ni bi bo bai fe mo ibu ti a o re ofe ni gba ka general hospital nogo ore ati ugbokoda abike ni state specialist hospital na kuwe ondo uka ati okete pupa titi fo iroyun ni medicine hospital na ondo ati futa teaching hospital na kuwe awon alaboyun le card igbe ayo won gba o na won be awon ati sita bo bai fe mo kule kule o le ke si number won yi o 0201700046601 abike 0201700046602 okede ni wa ona todo ajo ondo state contributory health commission.
1: APC. Rules.

0: In ka yi ti si akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko si se ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi ma fi opa si kete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni ge be epo hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba sin won tun ma da ta kebe se bi ewe atebo ni ale won na lo nitori e mo fi lo ko ewe atebo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyoro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ta kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pa awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan kan o si ni yo wa lenu ninu si arawa be ni kankan oni yo wa lenu ninu egungun arawa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfani ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Tudu Yamilen opposite Oye Mekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alafi arawo ni bifi abia ojuba
1: ile ise to se Oki, o fefe, o kenke, o wasewewe, o dubi ludun duleti, o dubi dodo ikiri, 88.9 ada.

0: ba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
1: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon ko ri bire fun gba gogo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o kawo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lomo okunrin abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fun tedugba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbugbu iga ijawa ija osi always guide me.
2: Mo gbadun adaba.
3: Southwest, this is Jesus.

0: sobo lule ni waju akoti eri o ogun to jami jaye mi o oni lati sobo ta ko ni sobo lule o
1: ta ko ni sobo lule na waju akoti eri o ogun to jami jaye mi o oni lati sobo lule
0: o oni sobo lule o
1: oni
0: sobo lule o
1: oni
0: sobo lule o oni sobo lule o
2: Yo, Alejo Friday ta de sile sa won sha di nkan bi 830 ni ale no ba pe mi pe egbon dadi mi o porin fun won mo ni akan pele kan logun won de ni oke won ti logun fun won won se fe lo we ni lewe no ba subu baba ye kedere dadi o han mi ni palaba imo o won dadi mi ni yalaye mo ya mi ni yalaye mo ti sisi sin bayi ma mi odo mi no wa baye mi kan to si wa lodo mi gan ko si nkan kan lowo mi atawon ma buru atawon egbon mi gbogbo won odo mi yi ni kan na mo ko si kokolo temi na
0: eni en ti ku bayi
2: be ni so ku ni alejo Friday on the 8th gagagaga lo ku
0: se wa sile sa ni
2: mi wa sile sa sabo a fori nbi bayi
0: ba se fori nbi bayi
2: be ni sa
0: eni kan na wo sibi
3: yes
0: eni mo ni pogun to nja
3: loruko Jesu
0: eni di ona mo elaye
3: loruko Jesu
0: se gbo ti ya ye so ono gbogun ti dadi awon abi
2: o gbogun to gbogbo atemi atawon egbun mi ati ya mi
0: gbogbo ateye atawon egbun yi
2: be ni sa
0: lo gbogun ti
2: be ni sa mami gan ti kuro nle won ti wa lodo mi ile ye a o wa just like ozeni kokan be bayi
0: ozeni kokan do ile ye bayi
2: ko se eni kokan bi ile ye o ti ile aworo bayi awon egbon mi na nkan ti wa labuja yo kan wa le ko wa awon aburo mi to wa school ko le wa sile mo odo mi na lo ma nwa
0: ile ye wa ti daworo bayi
2: be ni sa be ni sa
0: se kan ma sami ile eni ti ni olara
3: loruko Jesu
0: sami
3: yes
0: ma o ma di aworo
3: be Jesu
0: iya sumo mi je ngbo wa se le o ki ona re la ile ku si fun o in Jesus name
3: amen go.
4: Ijo ta wa pari se yen bi ijo eleketa mi ni owo kankan lo ti mo fi dele gbogbo ko sa n pe mi mo so fun olorun mo ni olorun ori oke si o ni are molekun mo ni mo fe ko re kun aye mi emi atomo mi fe sun lale yi mi ni kankan bo mo fe sun lale yi mo wa so fun olorun pe ai ko si kankan lo mi ta ba de ji laaro na ko si kankan ti mo fe fun je
0: ati teje laaro ati gbogbo e ko si
4: mo wa so pe olorun mo fe ko je wo agbara re pe mo fi irin ajo olojo meteta yi mo si mo fi sin eh mo si fi oro mi li olowo so eni kan wa big man ni mo ti soro re ni bi iri ipo fun mi ni 50,000 mi pe
0: bo mo je
4: mi pe
0: a kan dede pe eyan de fun
4: ilo o ko ni pe mi ti mo ba ti message e lori WhatsApp ijo tolorun ba ti kan lara yo kan send owo ko ni pe mi
0: eh ko ni pe
4: ni jo un mo wa sun toru toru na orun na mi ri sun dada mo sa so fun olorun pe sanu fun mi ti mo ba ji la mi ni ti mo fe o wa to bi ago koru mo ba woju fun mi even obe ti mo lo mo tan data message wole mo kan ni je ki kan wo account mi ni ti mo se ri owo enu oru na ni mo so ida mewa mi to ba ri kan ko mo be ra solar o ti gbagbe mi ti ba be pe mo ni solar fa na o da larugo wa ni obi my osos e to koja yi akajo joko christian ni mo ta jo ngbe oni mo gba padu aye ngba o be se ni ki lo soja ki lo be ri kan nu bo se gbe solar fa nu wa something fun mi nu
0: engineer mi e ja doke lohun
5: eyin ara ile se ilosa ile sobo ilosa ile se ilosa o ma lagbara o ma le o ajo Tuesday ajo Tuesday ni o
6: ma ti wa ni lesa
5: hallelujah
6: lojo wo
5: lojo Tuesday ni sa
6: ma ti wa ni lesa
5: ni Tuesday
6: cancel
5: bere ni o
6: Tuesday
5: lojo Tuesday
6: ilesa
5: obo ilesa
6: ori
5: o question ni o
6: are mo leku
5: are mo leku
6: ibi o ba de ni lesa
5: ba lesa
6: sopo lori oke oko to Jesus lojo Tuesday
5: ni mo ni o
6: ataro kutu
5: ataro ni
6: titi dale titi no
5: Tuesday
6: Wednesday ojo meje
5: yes sir
6: cancel
5: la ma show
6: cancel
5: la ma show
6: baba wadi
5: yes sir
6: Tuesday
5: lojo Tuesday
6: ipade opo mi
5: kabiyesi olorun o
6: o ma wayo
5: hallelujah
6: Tuesday Friday o ma lo
5: kabiyesi olorun
6: ama se cancel
5: yes sir
6: ni Tuesday
5: ni Tuesday
6: titi dale
5: beni sir
6: Wednesday
5: Wednesday
6: titi dale
5: o dale ni e
6: Thursday
5: Thursday
6: cancel
5: cancel ni o
6: tataro
5: yes sir
6: ni osan
5: si osan ni
6: irole
5: irole
6: program bere
5: hallelujah
6: titi no
5: titi no ru
6: titi di daju
5: abe olorun
6: o ma lejo
5: alagbara
6: eh
5: ayera yo olorun
6: eh
5: ayera yo
6: 48 hours program
5: abe olorun
6: Thursday Friday
5: 48
6: 48 hours for
5: 48 hours.
6: Oya dieru e.
5: Oya dido.
6: Lati Tuesday.
5: Oya lesa.
6: Ma bo lesa.
5: Oya ma bo ma bo ma bo.
6: Ase kati woli tun fe lo ni lesa
5: yi. Kabe Olorun o.
6: Gbogbo ara ilu ti mo pe.
5: Bani sa.
6: Gbogbo Olorin mo. Sango ota.
5: Sango wa mo.
6: Oni special case kan.
5: Yes sir.
6: Olorun o ti ran mi si.
5: Kabe show.
6: Ma gbe bo ni lesa.
5: Ma gbe bo lesa.
6: O ti mo pe.
5: Yes sir.
6: Gbogbo bi ti e ka wa wa.
5: Bẹ́ẹ̀ni.
6: Kò sí àyè àti ṣiṣẹ́ wòlíì níbẹ̀.
5: Rárá o.
6: Program la n ṣe ni
5: o. Yes sir. Bẹ́ẹ̀ni.
6: Stadium ni Lọrin. A lè ṣiṣẹ́ wòlíì
5: bẹ̀. Àtọ̀.
6: Gbogbo ẹ̀yin tẹ níṣẹ́ wòlíì pẹ̀lú mi.
5: Kábíyè ṣe o.
6: Tí mo fẹ́ ṣiṣẹ́ wòlíì fún.
5: O yẹ sà.
6: Tí Ọlọ́run rán mi sí. Tàbí o fẹ́ rí wòlíì rẹ.
5: Yẹ sà.
6: Fún special case.
5: Wọ́n náà wọ́n kánsẹ́lì.
6: Wá wá sí lẹ́sà.
5: O jẹ́ bàbọ̀ lẹ́sà tí ẹ.
6: O lè wà lẹ́sà láti Tuesday. Bí àárọ̀ Sátidé.
5: Yẹ sà.
6: Kò mọ ìrì Ọlọ́run.
5: Má rí wòlíì rẹ.
6: Wà á rí Ọlọ́run.
5: Bẹ́ẹ̀ni sà.
6: Nínú wòlíì rẹ.
5: O yẹ.
6: Àárọ̀ Sátidé. Ni wòlíì sẹ́lọ̀ Èkó
5: padà. Ní o.
6: Ohun olúwa ni èyí.
5: Ó jẹ́ gbọ́ dáadáa.
6: Tuesday.
5: Tuesday.
6: Máa gbọ́ ọmọ yẹn pọ̀ ní lẹ́sà.
5: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
6: Gbogbo ẹ̀yà fúyà mọ́.
5: Ó yẹ sà.
6: Tí ayé ń pa lẹ́kún lórí ọmọ
5: rẹ̀. Kábíyè sọ lọ́rùn o.
6: Ọ̀sẹ̀ yìí ni ọ̀sẹ̀ rẹ̀.
5: Aleluya.
6: Ó máa pọ̀ ní lẹ́sà.
5: Ó jẹ́ máa bọ̀ lẹ́sà.
0: Túrẹ́ tẹ́tẹ́ o.
5: Ó jẹ́ máa bọ̀.
0: Máa bọ̀.
5: Ó jẹ́ máa bọ̀.
0: Olúwa rán mi sí ọ.
5: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Dìdí ọ̀run wí pé.
5: Báwo.
0: Ìwà gángan.
7: Láàrin.

ni o fe so nipa eranko to je pe in gbe nu omi in gbe ni orile eleyi to n gbe ninu omi la fe mute wa fun teni ki se leyi to n gbe lorile awo na ma rin kaka kiri koda ti e ba fe sin te ba fe sin kini yi ni orile e gbodo bomi kale e ku sinu omi ni inu omi le ti ma sin amele yi to n gbe lorile ko sibi te ti le sin titi e o la fi ni pe in gbe nile in gbe loko eleyi ti n gbe nile ti n gbe loko o na la won mejeji amo te ba fe sin tinu omi un ninu ile e bomi si o be ba bomi si ki pe doku ada ke sare pe number mi ka mo lo soke odo bo ki gbogbo eyin te n gbo mi lohun laroye lafose fun teni o bo ki yin o buhari ore aba n ki ya mi dada iya le kan e ka le teni gbogbo eyin te n gbo mi eko le tin gbo mi o ibadan ni osun ni o gbogbo oyo e ka le o gbogbo ondo le tin gbo mi ekiti le tin gbo mi so ondo abe ekiti e n gbo mi nkwara awu mo ki gbogbo yin o eyin wo mi na e mo ni se ran bada o kenu dele aro o jaba nile aro e je kin fun yin number mi eyin te le mo mo n pe je ti e ti muta kanda ati kini number mi ni 081 6 meta 5 kan 8 meta 5 kan 081 3 6 6 6 5 8 8 8 5 081 3 6 5 3 8 5 number to do mi nu o si je oro ikeji e o na ni 091 52 45 24 22 091 52 45 24 22 O pe menu o, me ba fe bon lowo be si fe pe mi fun MC. Oluode yin wa nbi kan, e fe sodun ogun, ka wa ba yin sun jala, e fe pe wa fun package e ore yin e fe se surprise package si pe ka ji wa ibi te ba wa, a mo ba se se, bo si se ka ba yin fi jala ode ranse, ka ba yin package e sinu kini ka ju si yin. Eyan ta ti fun aloruki otan o se problem kankan e be ba si dan wa wo le kan e ni lo elomi mo awa le mo lo titi e mo fun alowo e ka le o gbogbo eyin te n gbo mi lohun laroye lafose e ja lo soke gan

0: Praise the Lord. Omo ijo Ikorodu ni mi. Gbogbo gba ni mo ma lo fun program. About 4 years ago, lawon sin bi bayi mo n gbe tele Alabi Afolake. Lawon sin bi bayi mo n gbe tele ka to ko lo si Ikorodu. So sister mi kan wa ni pe ki ma gbo program authority. Mo sha n gbo igba to ya. Okan mi o si n be mo, mi igbo mo. So 2 years ago ta ko lo si Ikorodu. So ibi ti mo gba shopu si ni ore mi kan ni pe le se pe kini time pe mo fe lo si program. Mo wa ni pe program wo na lo, oni program authority. Mo ni so wa n to si bi ba eni oni be eni lemi na ba mu scarf mo sa tele. So lati gba ye sa mo sa n lo, mo n lo si be. So last year igba birthday baba ni time yi mo ti bi mo kan ri 10 years omo na lele ati gba ye mi loyun rara ato mo se test mo lo hospital o sha treat mi gba to ya mo sha gbo ati nowo. So last year ti baba ni pe awa ta wo ti olohun fo mo ka jade ka mu eso wa eso risi meta mo sha mu eso ye wa sha shaju ase gbogbo e. So ninu osu ye gba to olohun fo ri mi je wa agbara e mi go suye gangan lọlọrun se yanu ti mo loyun o wa je ya lenu fun mi pe ah ase agbara nbe lori oke ogo yi ah
1: gbogbo yin to wo mo self go bayi ojo mele mo la fin lori oke
2: ojo meta
1: bayi na se ma gbomo yin wa ni.